ke ka ke go amogela ke go dumedisa moshono wa tsatsi ka go mpikeno mo thulaganyeng ya ba ya bosa boya pele re sa le bale ka lo seroma moya sa TYS FM re tse wa TYS FM a ke tshwelo nala ka lo moshono wa tsatsi ka go mpikeno ra go leba ka lo ke de kgang ka go farologana ke monakong e sa fediseng pelo hela mo tsatsing ka mahabane ha re lebile the headlines re bona gore ga te go diragalaeng hela kealo mo lefatsheng la rona la Namibia le mafatshe a mangwe matsatsi ke a maabane re ile ra bona kealo mekgatlho ka go farologana le maphata ka go farologana ba e kgopotsa kealo tsatsi la botshalo la ga moshi Dr. Sam Nyoma taotona wa ntlha wa lefatshe la Namibia taotona yo e leng gore o ile a ekanisiwa nako jaaka Namibia e bona kgololosego kaanong re ile ra bona ditiragalo tse mmalwa di ntse di tla di tshwarwa kealo mo toropong ya Windhoeko ka buka e le gore le yone e le ya kwala kealo ka botshelo kwa gagwe sala motsatsi ke wa ke maabane re le ra bona kealo ke yone go ka keteka botshelo ke wa ke ga moshi Dr. Sam Nyoma yo e leng gore le ene o ile a tlhokafala ke kgwedi ya Tlhakole e bala boraba bobedi mo ngwageng o fetileng go tswa ga re le ntse re tla re lebile gapetse dingwe ga ke tsore go gakologela kgang ele ya motho wa mme yo e leng gore ke Draklot yo kgwebang ka diritibatsi ko Rehoboth Naomi Fitch ela mo dikgang ele gone re ile ra bona kealo golola ka beile ngwa dikgang ele gore tla tswela kealo re ntse re tla re feta ka yone mo tsamong ya letsatsi gongwe mo tsamong ya thulaganyo ya rona yes mo tsamong ya thulaganyo ya rona ke dingwala tsa dikgamo re itse tse e le gore re tswela ke alo re ntse re tla re di leba mo tsatsing kena ke ya gompikeno re sa lebale kgang tsa Aforika tsa mafatshe a sele re sa lebale ke tsone tsa metshameko dikgang yanong ga ke boela gape ke alo mo go ka gopoleng ke alo Dr. Sam Nyoma mo tsatsi ke maabane taotena nandi ndaito le ene o ile a gopola ke alo letsatsi la gago la botsalo la ga moshi Dr. Sam Nyoma la dingwaga tse masome a roba bongwe le bosupa jaaka le ene a ile a ntsha kealo molaetse wa gagwe go ka mogopola a mo tlhalosa jaaka pan africanism yo e le gore o ile a tlisa kealo kagiso mo lefatsheng la Namibia e le mongwe wa batho e le gore o ile a lola kgololosego ya lefatshe la Namibia jaanong mo molaetseng wa gagwe o ile a tswelela gopola kealo Dr. Sam Nyoma a lebile tsela e le gore o ile a e tsaya kealo go ka lwela lefatshe la Namibia go ka netefatsa kealo gore Namibia e tswelela kealo e ntse e tla e bona kgololosego a tlhalosa gore Dr. Sam Nyoma se o ne a se batla fela o ne a batla go bona Namibia e gololosegileng o ne a batla go bona batho ba Namibia ba gololosegile a batle kealo gore re ikemele re le lefatshe mme o ile a felela kealo le ba bangwe go ka netefatsa toro eo ya bone ya gore Namibia e nne lefatshe le e le gore le gololosegile mme fela kealo Namibia o ile a felela kealo a gololosega a bona boipuso ka 1990 kgwedi ya Mopitlwe e bala masome a mabedi le bongwe mo le gore ka nako ya teng re ile ra bona Dr. Sam Nyoma a ikanisiwa yaka taotona wa ntlha wa lefatshe la Namibia le lekoko la Swapo mo nako e sa fedise pele ka rile ba tsa rona tse e le gore ke tsa mafatshe a sele tsa mo Aforika dikgang.

itse gore ha motho a lwala motho o tla ka ditlhabi motho o tla jalo ka megopolo menagano e le mentsi be le gore yana ona o le mooki o simolola jalo o bua le ene yaka o rata o mo kgaolela o mo goelela ke re dilo tsena di tswelela jalo di busetsa botsogo ka motho nako morago yana go na le ba e leng gore re gone ba rata tiro ya bone go na le ba e leng gore ba ile ba itiregela ka ntlha gore motho a batla go ka dira le go bona madi ka bonako yana ba e leng gore ba dira tiro ya bone sentle go ba e leng gore ba rata tiro ya bone e le ba booki a re ba gopole re keteke jalo ditiro tse di molemo tse e leng gore ba di direla setšhaba ka kakaretso a re lebe yanong tsa rona tsa mafatshe a sele dikgang tsa rona tsa mo aforika e rile ko bokopanong jwa ke wa Africa Forward Summit mo tsatsing ke maabane ke o botshwereng jalo kwa Nairobi bo ke o buileng ja rulaganngwa kealo ke Kenya le France go le ga kopo jalo gore go nne le kagiso magareng ga mafatshe ka go farologana taotuna wa Kenya William Ruto o ile a gatelela jalo gore mo malatsing a segologolo Europa e ne le mafatshe a e leng gore a tlhoka jalo Africa le go ka ema Africa nokeng mme ba kopa hela gore mafatshe ka go farologana a tlotle jalo kagiso tshireletso le ditshwanelo tsa batho le go ka tswelela go ka dirisana mmogo bo kopano keo e leng gore ke anong ke tsa gore bo kabe bo tla jalo kwa gongwe boile ba fela jalo ne le bokopano jwa malatsi a le mabedi mo tsatsi ya mosupologo le tsatsi ya maabane a re ntse re tla re tsweletse gongwe re lebile ke alo tsonetse wa tsa bokopano jwa teng taotuna wa ko France le ene Emmanuel Macron le ene hela ke alo o ile a itsese ke alo ka go ka dirisana mmogo mo go tsewa tsa setso tsa metshameko le lefatshe lewa la ko Kenya e le mokgwa wa go ka godisa ke alo itsholelo ke ne bo taotuna ba babedi bana ba ile ba tswela ke alo ba ntse ba tla ba bua ka dikgang tse dingwe re ile ra bona ke alo baetelepele ba bangwe go tswa mo Aforika ka go farologana ba tsenela bokopano jwa teng motlatsa tona wa mokatsa taotuna wa lefatshe la Namibia Melusia Vetboy e ne le mongwe wa batho le gore le ene o ile a tsenela bokopano jwa teng taotuna wa ko Uganda Yoweri Museveni o ile a ikanisiwa kealo ba re ke paka ya gago ya bosupa e le taotuna wa lefatshe lewa la ko Uganda o dingwaga tse masome a ra babedi le bongwe o ile a ikanisiwa kealo gangwe le gape go ka nna taotuna wa lefatshe la ko Uganda taotuna Cyril Ramaphosa o ile a itsese mo tsatsi ka mosupologo gore ga nkitla a rola marapo ga nkitla a tlogela tiro ya gagwe yana itse gore mo tsatsi ka maabane go ile ga nna le dipego tsa gore o tla patelesega jalo ke go rola marapo morago ga ditlhotlhomisetso e le gore di tsweletse jalo tse e leng gore gakologela gore go ile ga bona madi jalo kwa polaseng ya gagwe e leng gore ke anong go tswela jalo go ntse go tla go dira ditlhotlhomiso mme ene e le taotuna Cyril Ramaphosa o ile a itsetse gore ga nkitla ke rola marapo ke go tswela ke na moetelepele wa lefatshe la kwa Aforika Borwa ke etelela pele lefatshe la kwa Aforika Borwa a ditlhotlhomiso tsone di tswelele dintse di tla di dira jalo ba ba molato ba tselwa dikgato mme nna hela ke le taotuna ke go tswela jalo ke ntse ke tla ke na taotuna wa lefatshe la ko Aforika Borwa ke dikgang tsa rona tsa mo Aforika le tsa mafatshe a sele.

0: batho ba ba amogelang pensione ba tlhoka fela ditlankana di le tharo. Umang wa bone wa Namibia, Nampo's smart card ya bone, e netefatsang gore pensione ya bone kgotsa thuso e duelwa go ya ka Nampo's. Sa bofelo, ke health passport go raya gore karata ya kokelo. Seno se tlhokega go netefatsa insurance ya botshelo jwa sekoloto. Mo bathong ba ba sa amogeleng pensione, dilo di farologanya hale le hale. Bone ba tshwanetse go ntsha statemente sa banka sa dikgwedi di le thataro tse di fetileng, bosupi jwa letseno le bosupi jwa lefelo la bonno.
1: Tota-tota insurance ya botshelo ya sekoloto ke eng?
0: Ke potso ya konokono eo. Insurance ya botshelo ke sekoloto se se teng go sireletsa moreki le balolapa la gagwe. Fa o ka direga sengwe se sa tlwaelesegang mme moreki a sa tlhole a le mo botshelong ka ntlha ya leso, insurance le gone e duela madi a a saletseng kwa morago gore kadimo e se ka ya nna morwalo gongwe mokgoleo wa ba ba setseng kwa morago. Gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng.
1: Batho ba ya kae go ya go dira kopo?
0: Batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa Postfin kwa Nampo's e e gaufi le bone. Re mo mafelong a Nampo's a le masome a mararo le robongwe mo Namibia ka bophara. Gape re na le mobile van e e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go rela Namibia ka bophara ngwaga otlhe. Malatsi le mafelo a tla etelwang a itsisiwa pele ga setlhopha sa rona se simolola ka leeto la sone.
1: Mafoko a gago a bofelo a go tswa Postfin.
0: Re rotloetsa bagodi go etela lekalana la Nampo's le gaufi le bone le go bua le badiri ba rona ka ditselana tsa kadimo tse di rulagantsweng ka kelotlhoko le tlhotlhwa e e kgonegang. O seka wa letlelela gore botsofe kgotsana dikakanyo tsa gago di go kgoreletse go fitlhelela ditirelo tsa madi. Re fano go ema nokeng ka tlotlo mo pontsheng le go gotlela ka tharabololo e e lemogang ditlhokego tsa gago le seriti. Fa o le mogodi wa Namibia, netefatsa gore o na le smart card account le Nampo's mme o kgona go dirisa didirisiwa tsa madi tsa Postfin. Etela lekalana la Nampo's le gaufi le wena go bula account ya gago gompieno.
2: Nampo's, we deliver more.

go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moreetsi, nako ke boroba bobedi. Dikgang go tswa NBC tirelo ya Setšhaba FM o di balelwa ke nna o Temba Oliki. Mme pele ke ditlhogo tsa tsone. Tautona Netumbonandi Ndaitwa o saenile buka ya matshediso go tlotla tautona wa pele o tlhokafetseng wa Botswana Festus Mogae. Tona lefapha la ICT Emma Theophilus o gateletse maikarabelo a tshwaraganetseng go sireletsa bana online. Fa lekgotla la boditšhaba kopano le simolodise lenano la go katologa ko dikantorokgolo tsa Nairobi ko Kenya. Jaanong dikgang ka botlalo. Tautona Netumbonandi Ndaitwa o saenile buka ya matshediso ko boemeding jwa Botswana maabane go tlotla tautona wa pele yo o tlhokafetseng wa Botswana Festus Mogae. Dr Nandi Ndaitwa o tlhalositse Mogae jaaka moeteledipele o neng a letlhaga yo seabe sa gwe go Botswana, kgaolo ya SADC le kontinente ya Aforika se tla gakologelwang ka tlotla e kgolo le keletso. A re tautona wa pele o nnile le seabe se se botlhokwa mo go tiiseng tirisano mmogo ya sebaka se se telele magareng ga mafatshe o mabedi. Tautona Nandi Ndaitwa o kopile mmao wa tshwaragano le tota o gakologela mmao wa tshwaragano le tlotla tse di tlhalosang tirisano mmogo magareng ga mafatshe a mabedi ka nako ya bogogi ja gagwe jaaka ditšhaba tse pedi di dirisantse mmogo go tswa ka SADC go tokafatsa tshwaragano ya kgaolo, ditlhabololo le katlego ya batho. Mogae o tlhokafetse kgwedi ene e tlhola malatsi a roba bobedi le gore ne e le tautona wa boraro wa lefatshe la Botswana. Tona lefapha la ICT Emma Theophilus o gateletse maikarabelo a tshwaraganetsweng a batsadi, dikompone tsa maranyane le mmuso go sireletsa bana online. Kopa gagwe e tla morago ga nnete ya gore bašwa ba tsweletse ka go dirisa nako e ntsi mo social media, ba itsenya mo diphatseng jaaka dintlha tse di sa siamang, maitsholo a sa siamang go tswa mo go ba bangwe le go itlwaetsa go nna mo social media. E rile a bua mo lenanong la NBC la Wheels of Justice. Theophilus o boletse gore tlhokomelo ya batsadi e botlhokwa jaaka fa e le bone ba rekelang bana didirisiwa le data gore ba di dirise. Ka go dira gore dikompone tse ditona tsa maranyane di arabele tona a re ke go di tshwanetse go netefatsa gore di etla ka social media e siametseng bana le gore ga e dire gore batho ba ikutlwa ba le kwa tlase le go sa rotloetsa mekgwa e sa siamang. Moeledi wa bana Ingrid Hasselman a re bana ba mo diphatseng ka gore ga ba ise ba tlhaloganye dilo sentle. Ka jalo ba tlhoka tshireletso e kgethegileng le gore seo se tshwanetse go diragadiwa ko malapeng le dikolo le gape dikompone tsa maranyane. Lefapha la botsogo le ditirelo tsa matshelo le ne le tshwere tirelo ya segopotso ya maloko a le mararo a badiri ba ba tlhokafetseng mo kotsing ya tsela kgwedi ene e tlhola letsatsi fa ba ne ba le mo tirong. Badiri ba ne ba tsamaya ka bese fa gare kgotsa minibuse ba pegile balwetse go tswa ko kokelong ya tikologo ya Kgorogase go ya ko kokelong ya mmuso ya Katutura fa koloi e ne thulana le teraka morago gore mokgweetsi go ete o ne a leka go tila kudu. Kotsi e gapile matshelo a batho ba le 11 go akarediwa matshelo a ga Rebecca Kasheta yo neng a le registered nurse go tswa ko Omboto ko Omothia, Martha Hangolonde yo neng a le enrolled nurse go tswa mo Windhoek le Methusalema Kamendu yo neng a le modiri wa setsidifatsi sa baswi le mokgweetsi wa bese.

re di dikgang tsa NBC tirelo ya setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek. Mo maitekong a go fitlhelela ditirelo tse di botlhokwa tsa palo e oketsegang ya batho ko jewa rongo, khansela ya toropo e golotse tekanyetso ya madi e tona go itebaganya le ditlhabololo tsa dikago le ditiragalo tsa itsholelo. Tekanyetso ya madi a didikadike tsa didolara di le 215 ya akanyetsa tekatekanyo magareng ga letlhoko la neelo ya ditirelo le dikago. Manano a matona a beetswe madi a didikadike tsa didolara di le 50. Ratoropo wa Otsi wa Rongo Lena Desimosi a re tse di botlhokwa di tla akaretsa dikago, go baakanya ditsela, kgokagano ya kgopha metsi a leswe le ditsamaiso tsa metsi. Ratoropo o supile gore mo ngwageng ya madi e tlang khansele e tla remelela mo go tiiseng ditsamaiso tse di botlhokwa tsa neelo ya ditirelo. Semoshi o supile gore baagi ba kolota a khansele madi a didikadike tsa didolara di le 79, selo sa reng sa makanamiso ya ditlhabololo. Mokoledi mogolo wa lekgotla la boditšhaba kopana Antonio Guterres le taotona wa Kenya William Ruto ba simolodise lenano la go katolosa la $6 billion Namibia dollars ko dikantorokgolo tota ko kantoro ya lekgotla la boditšhaba kopana kwa Nairobi. Ka go letlelelwa ke phuthego ya kakaretso, lenaneo le remeletse mo kagong ya maphata a mašwa a dikantoro le go tokafatsa ditlamelo tsa diphuthego, go oketsa palo ya dikamore tsa diphuthego le bokgoni jwa ditilo go tswa mo diketeng kgotsa go tswa mo go batsaya karolo ba le 2,000 go ya ko go batsaya karolo ba le 1,900. Fa dikago di sena go wediwa ka 2029, lenano le tla tlhoma Nairobi jaaka santara boraro e tona ya lekgotla la boditšhaba kopano morago ga New York le Geneva le gore Vietnam e tshegeditse maemo a bone. Ditiragalo tse dingwe tsa Hunter virus di santse di ka nna tsa tlhagoga mo dibekeng tse di tlang morago ga go ntshiwa ga bapalami go tswa mo sekepeng sa itlosobodutu se se neng tota mo sekepeng sa itlosobodutu se se neng sa melwa ke go tlhagoga ga mogare. Mokamedi mogolo wa lekgotla la mafatshefatshe la botsogo Tedros Ghebreyesus o dirile kitsiso a gatelela gore botsogo ja mafatshe ja setšhaba bo santse bo le mo diphatseng tse di ko tlase. E rile a bua ko phuthegong ya babegadikgang le tonakgolo wa Spain Pedro Sanchez ko Madrid. Ghebreyesus a re go lebeletswe sebaka sa mogare go a kgonagala gore go nne le ditiragalo tse dingwe mo dibekeng tse di tlang. O supile gore ditiragalo tse di amanang le Hunter virus di le 11 di setse di begilwe go tsena jaanong go akarediwa dintsho di le 3. Tedros o supile gore lekgotla la mafatshefatshe la botsogo le laetse gore bapalami botlhe ba ba ntshitsweng mo sekepeng ba nne ko tlase ga tlhokomelo ya botsogo malatsi a le 42 go tswa ka letsatsi la ka lone ba amaneng le mogare, e ka tswa e le ko ditlamelong tsa go tswalelela kgotsa ko magaeng ka tlhokomelo kgotsa ka sebaka sa tlhokomelo se se tla gogang go tsena ka kgwedi ya Seetebosigo e tlhola malatsi a le 21. Ghebreyesus gape o lebogetse mmuso wa Spain go dumela go amogela sekepe le go etlelela pele maiteko a go ntsha bapalami mo sekepeng. A ere pele re wetsa dikgang a re lebe ditlhogo tsa tsone gape. Taotona Netung Bonandi Ndaitwa o saenile buka ya matshediso go tlotla taotona wa pele o tlhokafetseng wa lefatshe la Botswana Festus Mogae. Tono a lefapha la ICT Matthew Pillars o gateletse maikarabelo a tshwaraganetsweng a go sireletsa bana online. Fa lekgotla la boditšhaba kopano le simolodise lenano la go katologa ko dikantorokgolo tsa Nairobi ko Kenya. Dikgang ka botlalo di felela fam o ka emela gore tse dikgang.

e tswelela jalo mo retsemetsetso e supa morao gana go ile ya borobong e kare mona go sa fetse pele re tse se re se ke dikang motsetseng la gompieno re tswelele re go tsaya tsa botsogo dikhantse dingwe melaetsa le dikitsiso re digela thulaganyo rona a thuto ke thebe ka nako ile ya leshome.

re tswelela jalo mo retse mo nakong e ke khonela se re se ke dikang gompieno go ya ka ba Google mo retse ke ne ke le ka go ka khonela tshedimosetso ya selega e mehala computer gompieno ga e ba ke go dira mehala mo Google ba re gompieno ke letsatsi la Our Lady of Fatima go ya ka tumelo ewa ya katoliki gompieno jana ba ketika letsatsi la Our Lady eleng Fatima mo tsatsing la gompieno ba ketika la jalo moretsi botshelo jwa bare mo ngwageng tse wa tsa bo 1916 bare badisa ba le bararo ba ma Portuguese ba ene e le bana ba ngwagatse dikanang robong ba re gone go na le Lucia wa ngwagatse robong, Francisco wa ngwagatse robedi le Jacinta yone a na le ngwagatse thataro ba ile ba bona mo engele ba re ka ngwaga wa 1916 mo Portugal e mela ba simolola jalo go ka rapela rosari ba kopa gore ba tlhaloganye gore se ba se bonang tota ke eng mme ba ne ba kopala jalo gore Modimo o ba thuse ba tlhaloganye se ba se bonang e le bana ba le bararo ka ngwaga wa 1916 ha ba ntse ba tshameka mehela moengela bara a re ba seka ba tshoga ka gore o tla ka kagiso mme ba a ba kopa gore ba rapele le ene ba simola ba rapela gararo yaanong ke se re se ketekang motsatsing la gompieno moretsi ba bua ka ga Holy Heart of Jesus and Mary gape ba ntse ba buala jalo gore Lucia o ile a simolola jalo a tsena mo dithapelong a kopa lesedi go ka lemoga gongwe go ka tlhaloganye gore tota se ba se boneng e kana eng mme morago ba neelwa Holy Communion gongwe selalelo ba sena go ka ya ko baruting ba go ba tlhalosetsa se ba se boneng yaanong mo tsatsing la gompieno moretsi ba re re keteka yone letsatsi la Lady, Our Lady of Fatima, ba gopola gongwe ba gakologelwa se bana ba ileng ba se bona. Ba re, Our Lady showed us a great sea of fire which seemed to be under the earth. Me ba tswelela jalo ba rapela ba re, this vision lasted but an instant. Ile sengwela se se tlileng ka ponyo ya leitlho se be se nyelela. Ke shone se ba ileng ba netefatsa gore ba senka dithapelo gore ba tlhaloganye se ba se boneng e le lwantlha go ketikwa letsatsi lewa la First Secret of Fatima re tswelela jalo moretsi mo tsatsing la gompieno.

no me se se le me le bo shupa mo rogana ko ele ya porobongwe re tswela la jalo mo re tse nna o letetse thulaganyo ya rona ya botsogo.

0: Morisi re tswelela jalo mo nakong e re go feta ka thulaganyo ya rona ya botsogo morago re feta le yalo ka mmino go tsena ka nako e le ya leshome mo nakong e ke ka bo ke boela morago ke go tlogelela jalo ka thulaganyo ya rona ya botsogo gompieno jaana mo ke wa pele mekalista madi o re ruta yana ka botlhoko jwa shokore morago re feta le yalo ka mmino go tsena ka nako e le ya leshome a re ya go tsaya thulaganyo ya dimatsorotsoro go ya pele a ene thetso e itumedisang mo seromamoeng sa gago sa maemo a kwa godimo thiwa SFM go se ya loapi
1: ke dumedisa bareetsi hela thata gompi jeno o hetso re botlhoko jwa shokore ba re diabetic bolwetse jwa shokore ga e bua sentle a ke tsene ka gore go na le letsatsi ke le bidiwang letsatsi ke a bolwetse jwa shokore letsatsi ke e le keteka ka di-14 sa ga November ka mokgwa wa gore yo o la a tlhakgoba a tla ka kalahi ya shokore o belegwe ka yone ka one malatsi awa ka 1922 ke ne ke gore ha go ketoka botsolo jwa gagwe ke gone ja ka go ketoka letsatsi ja bolwetse jwa shokore jaanong bolwetse jwa shokore bo wela mo makhukung a mangwe a go tweng ga go le ga ke re ke a bitsa chronic diseases mme jaanong bo simolola ha lobeteng motho mongwe le mongwe o itse lobete ka sekgwa he lo bitsa pancreas ke gore ke ha gare ga sebete le eng ha o gongwale lobete lo kgona go dira sentle go ka dira insulini mme ha lo sa kgone go dira insulini e e tsamaisa e kgona go tsamaya mo mmeding gore e go neye thata ke gone ga jaanong o kare wa kwagala ka gore ga o tlhole o na le maatla ga o tlhole o ikgona ka ntlha gore insulini mo mmeding ga e tlhole e ga ya lekana ga kere ka gore lobete ga lo kgone go e diga jano insulini le gone lobete lo e anamisa mo mmeding ke gore lo a e diga gape lo a e anamisa ke lone lo e tsamaisa mo mmeding gore o bone energy ee jaanong gantsi batho ga ba lemoge gore ba na le botlhoko jwa shokore go itlhela ba ya ko bongako ko dikokelong ee jaaka ka bo a tlalea a re nya ke diega jang ke diega jang batho ba re hemetlage tlhole le shokore o bo lemoga gore o na le botlhoko jwa shokore mme wena ka bo wena ga o sa itse kana o sa pala dikola kana o sa reetsa diruma mowa gantla o ipelaela gore o na najo go itlhela o ema o ya kokelong keno ba go goraya ba re hela a itse go ntse kana na le yone o tshwanetse go itshwara sentle ga kere le go dira jaaka o rutiwa gone ko dikokelong gore nya o tshwanetse o itshware jaana go tswa gongwe le balosika le bone ba rutiwa gore a itse motho o lo tshwanetse lo mo tshware jaana kgotsa le mo rute go itshwara jaana jaanong ga e bua ka jone letsatsi ke ke leketekang ya shokore ke mo tsatsing ke batho ba rutiwa ga kere ba rutiwa gore botlhoko jwa shokore ke eng

tswa kae bo bo budi ha jang go goreng goreng e jano ha hi bua sentle se bete se na le tiro ya go hetola seno seo se jang go nna tshokore ga tikologo se ke no go rang gore le jone se bete ha se sa itekanela ga se kgone go dira sentle ke re se bete le lebete di berekisanya mmogo jano le jone se bete se a nna mise ene tshokore yone yo mo ditshikeng ke gore ha se sa bereke ra go tshokore mo ditshikeng ga tsa mai sentle ke gone ja go tla ipona o lapile o ka re ga o na thata jano tshokore mo meeting go tsena mo tirishong ke se se bitsang insulin insulin ke eno kgona go khorometsa tshokore a mo tlhakatlhakanya a mo reng a mo hetola a di ya gore a eme mo semo se se siameng a ba mo tsamaisa jano ha insulin le betelo sa lo santse insulin sentle gore lo roba robe tshokore le mo baakanye gore a tla tsamaye mo ditshikeng wa go sala o na le botlhoko jwa tshokore insulin ke le kare e tsamaisa tshokore mo mmeleng go naya mmele thata le go dira he ke gore go na yone ene ke e buang ka ga yone jano ga e bua ka ga tshokore go na le botlhokore a kere go na le tshokore type 1 go na le type 2 jano ha o bua ka ga type 1 ke gore mo go type 1 go raya gore lobete galo ntse insulin e lekaneng jano ha o bua ka type 2 go raya gore lobete galo kgone go dirisa insulin e ya ka go tshwanetse go raya gore go na le bokoa go gongwe lobete galo kgone le ha le insulin a tswa mme gore keno a ye go roba robiwa a ye go bereka mmereko wa yone ga gona thata ke be hedi tsa type 2 jano insulin ha e bua sentle go na le gore go na le insulin a kere botlhoko jwa tshokore a kere insulin botlhoko jwa tshokore bo bobola mo bagoding le mo baneng jano go na le e bidiwang gote dependent type 1 ke ne independent type 1 e a kere ke setse ke buile ka ga yone type 1 gore ke jaaka e sa kgone go ntshiwa jaaka a kere go ntshiwa mo lobetheng e lekane jaanong gantsi o e bona mo baneng jaanong o botla mo go ye nngwe gate ke dependent insulin e wa ke yone ya type 2 ya gore jaanong yone insulin e kgone mme lobete ga le kgone go e berekisa sentle keno go na le e nngwe e o e bonang hela mo basading ba ba imang gantsi ya go lemogwa ga mosadi a ima jaanong e be e nna le borai ka gore e diga gore mosadi yo a nne le mathata a ntse a ima jana kana a ye go na le mathata mo pelegeng a e re gongwe ene ngwana yo o belegwang yo le ene mo lobaka lo lo tlang a ba go lemogela ene a na le insulin mme gantsi ba tsenwa ke ya type 2 jaanong ke gore ha mosa ke tsone se e reng ha basadi ba ima ba shebiwa moroto ba shebiwa balebiwa ba tlhatlhopi one matlhokonyana one a botlhokore le dipotso tse di rileng tsa a go na le mongwe yo bobotseng botlhoko jwa tshokore mo losikeng ke dipotso tsena di go isa gore ke tlhatlhobe motho ona ke molemoga go sentse go na le lobaka mme ke gore insulin yo ga o kgone go molemoga ka go leba motho ela yena gore yona a kere tshokore e o nana yoyo o tla tshwanela ke go tlhatlhoba pele ke gone o tla kakanyang jaanong moreetse o rategang botlhoko jwa tshokore o tla botsa gore heme jaanong bo tswa kae mme gape bo leriwa ke eng ke tla gore a kere

0: ding ka gore ga itse keng feteletse e le community mehela gone ba ipaakantse ke gone ka re tsenle maelo a kgwedijana gore batho ba seka baja ba lela ba simolole bana ba bagala kgatlhakori re tla itsise gongwe go tla nna le ditshishetse go tla nna le mahutse ke dilo tse di gopotseng e tse tsotlhe di ka diragala ga e bone tšhelete.
1: Ga se baithuti hela ba bane ba le kong, ke tsaya gore le gone lo lebeletse barutabana, lo lebeletse babereki ba bane ba le kong.
0: Le gone batho ba ba feteng ba ntshitse, go na le barutabana ba pele ba ba ntshitseng, go na le babereki ba pele mo hostele ba ba feteng ba ntshitse letsogo bagolo tota, mo e leng gore go a itumedisa gore bona gore mogolo a reng nna ke ame. Sekolo sewa ke sane sewa. So ke re ke rotloetsa ba bangwe le bone gore a re tshwaraganeng, a re tshwaraganeng e re bogelong ere e diretse motsomo sengwe se sentle.
1: Maetso. Ke tsaya gore mme ga o etse re tla bua ga malatsi a ntse a tla tamela jalo re ntse re ba ba ga rona mo dinako gore he tsamaya kae ga kere.
0: E tla nna gala jalo ke re jaanong ka di-16 mongwe le mongwe mo fitsing yo mo go yone. A rora feditse tsamaiso e fela gore modimo letsatsi kebe mme jaanong go tswa gompieno go jetse ntse re kopa re leboga se se tsotsene se tsene di ntse re kopa gore moleko ona o tsamaye jaaka go wa tshelelo jaaka re e lobi.
1: Maetso.
0: Ke a leboga.
1: Gabola kwa sekolong sa Motsomi o le moithuti, o le mmereki, o le morutabana, o santse o le mo botshelong. Molaetsa o wa go tshwanela. Ebile wa go kgabisa, ebile o go dira gore o ne le seabe ka letsatsi leo. Kopana le mogokgo wa sekolo sa Motsomi o ntshe seatla sa gago, o tla bo dira pharologano mo gaetsho hela thata-thata. Maikaelelo ga se wa go keteka hela, ga se wa go ja monate, mme ke go tlhabolola sekolo gore se atlege mo dikeletsong dingwe tsa tsone. Keletso e kgolo thata mogokgo wa re ke letlhoko la sepalangwa ga sekolong. Mo gaetsho thulaganyo ya go diragala mo kgweding ya Diphalane, bana batlho ba Motsomi ga re ise re ikwadise, a re ikwadiseng ka masentenyana hela, ke ra gore ke ma-100 le mabedinyana hela, hela go ikwadisa gore le nna ke ne ke le koo, le nna ke kgabotse koo, o kgona go oketsa godimo, mme ba re bonnye ke 200, hela go ikwadisa gore ke ne ke le koo, ke tsene koo, ke kgabotse hoo. Ha re ka dira jalo, ya re ka reka basenyana eo, re ka e reka sentle, bo hei ho hela. Tumelela magaetsho re tswelele re jalo thulaganyo rona ya dima tsoro-tsoro, re ipaakanyetsa go tsakganyo rona bofelo ka mopolitiki wa kgale ratso thataone-thataone. Re lebeletse seemo sa America le Iran ba thungwe lokwalo la re se sa feleng se a tlhola. Ke ma yo o tshwanetseng a ka tsholetsa diatla gareng ga mafatshe a re hee nyame e siame a re e tlogela. Iran a re ankake, America a re ae. Raetso thataone-thataone wa latela.
2: Ke a dumedisa mo tshwaneng, ke a dumedisa mo kgasong, ke a le dumedisa ke na ba a tshwana ko magaeng.
1: Right.
2: Ntwa e ya mahatla a mararo ya Irane, ya Amerika, ya Iseraele e ne meno makitla.
1: Mongwe wa me?
2: Tshwana a re mpodi o garetse. Ga gona tharabololo e bonana. Ditlhaselano tse dintsi di emisitswe le ga gona go kobetsangwa ka metsi le di-drone, mme ditlhaselano tse dintsi di na madi emisitswe yaka go buiwa. Ditlhaselano tse di santseng di tsweletse ka bo tona-tona ke ko tsatsing ya Iseraele le ka kwa. Iseraele ke no santse a tlhasela mahatsa a mangwe ka gana boe Hezbollah ka kwa. Ke anong kgangkgolo e e leng gore go epesetswe mo go yone pinagare ya ntwa e ke go bulwa ga tsela e ya lewatle, mmila o wa lewatle wa Hormuz ke gore Strait of Hormuz. America o haraletse Muhammad, Iran o haraletse Muhammad, o ntse go tsawa gore ntwa e tla lwa e go ya magongwe. Ntwa jaanong ke nagana ya yone ke tsela e ya lewatle ya dikepe go bulelwa. Iran o itse gore ga a ka tlogela ga gore maitsetsepelo a gagwe. America ka Trump wa gagwe le bone jaaka ba itse ba tla bare America ga o ka bo go buiwa o gentse dikgabano tsa ntse a dikgabano jaaka ba ntse ba re o thakatsa mme o latlhagetswe ke ntwa. O gentse dikgabano o latlhagetswe ke ntwa ka gore se o ne a re o foletse gore o tla se diaka ntwa e ga se a dihega jaanong go eme mathata a gore magatshe otlhe a amegile kamano e se tsamaye e diaga le mo historing ya dintwa tsa magatshe mo sešeng jaana. Jaanong ga se bua ka gore ke kgang jaanong batho ba lebane jaana lwa bohelo Trumpa o rile jaanong makgaolakgang ke ga ka go tsaya uranium e apeilweng e setse e tlhabolotswe ena go tlile gate ke dikilogramma di le 400 wa go e losa wa go etsa se sa raga matsang ngogola ba dikile ba utlhakakile urane ka dibomo ba ba renya jaanong ba beile tolo hatshe ko dibomo di ntse di diwa gone kana ko urane mo ntse ya apelwa gone ba go sentse jaanong ba buile ba boela ngwagae ka bo goteng nyaa jaanong ba didimaditse jaanong gore e bo ape umakiwe gore nyaa kana uranium e santse e le gogo gore go agagamatsa mme fetsa ya gore e gone ka gore e a bolelwa gore nyaa e gone mo go rang gore America a re o a go entsha ga ka ke a ye go entsha ga a go tsena wa yame e tla beile makgaola ga e ka beile makgwekapelo a sele ke gore kgang eme gore jaanong mme go ka tswe magatshe gompieno a ipua mme magatshe a mo spikeng se mašwe thata semagatse a mo tsietse economy ya lehatshe ya garimela magatshe a mangwe ga a na bokgoni jo bokalo se bona le mo go tshwana mo gompieno ga gore o a gogelela kolo ya gago o palelwa ke go tsatsa e le gore ke tshwanetse gore o go yanaga matausanta ga o tshwanetse gore o gelele
1: gongwe
2: jaanong kgang e ke gore e tshwana le kgole ya pula e boga e bogoloa e boga e bogoloa mme jaanong mo wa senata ke Trumpa yo e leng gore di melaetso ya gagwe e bentse e ka e le botlhagela e ka ikunamegela le ga ka go buiwa gore go ka lekwa go rapedisiwa o na le go akanya gore o santse a tla diga sengwe se se botoka mme ga ke bone mathata a gone ke gore Iran o na le dintlha tse a di beileng America ka mme tsa Iran di bokete ka go Iran a re emisang dikgatelo tsotlhe mo botlhabagadi tse bo America le bo Israel ba di tseeleng ba re dikgaotso tse dipapadisanyo tsotlhe di-sanctions ba re di kosiwe ba re dilo tsotlhela tsa bone tse e leng gore di gapilwe dipeeletso tsa bone go mafatshe ba di busediwe disele ya maoli a bone a e leng gore a kganelwa gore a ka rekisiwe a tlogela a rekisiwe mme jaanong ba re jaanong one mmila one wa dikepe di fetang gone o tshwanetse o tsene mo taolong ya bone jaanong le Iran a bua a re o tshwanetse jaanong tsela e e tsene mo taolong ya bone mme ga go ntse jalo le yone ga sekgae e ka siamelang bape ka gore ga se jaanong magatshe a mangwe a e le gore a mo a mo sigeng o le lira.

0: jaaka bokhuvethe, mahatshawa hantle ke a inele ka gore gore a hete gong kgwebo ya bone yotlhe e hetsa gong. Jaanong kgang e ga go itsewe ka gore go ntse jaana ga gona motsereganyi ga le yo o tlhomameng ga e sela se ya Pakistan e le di a maiteko a le eteka United Nations kana uno kana CCO kana lekgotla ja mahatshe-hatshe le kgone le bona gore le na le tihongwe e e rileng le swaki le kwa hetse jaanong ga go itsiwe mme mahatshe a mo bothateng yo bo seng kana ka sepe ka mokgwa wa ya gore ga ba sa bone didiriswa tse di rileng ifelelo ya bone e boela morago motšhweneng.
1: Mongwame jaanong bothata bogone go yaka o tswa go e tlhalosa gore America yone e batla gore Iran e emise lenaneo la nuclear, e ise uranium e e humileng kwa ntle ga naga, e tswale mafelo a nuclear a ka fa tlase ga lefatshe. Iran le yone e kgwamathe itshwara kgobu ya re America tlosa dikwatlhao tsotlhe, emisang thibelo ya mawatle le ditsholofelo tsa gore ga go kitla go nna le ditlhaselo gape. Kore bangwe le bangwe hela ba itsetsepetse ga gore one ka re one, ga gore two ka re two. Mongwame ga e ntse jana go sena motsereganyi a ke kgang e tla reng gongwe ka moso go tla siama.
0: Mahatshe lehatshe ke gongwe le ka etsang la kgona sengwe e belaela gore ke lehatshe ya China. Trumpa mo boreng ja beke yana go belaelwa a ya kong. O ne a tsamayaka a tshele a Irana o tswa kong. Mme gore Trumpa ga a ya kong o ya goreng ga go itsewe. Hela China ga ka ke a ba inele go tsenngwa mo maharakgatlheng na. Mme ga e emeng gone ke belaela gore China ga ka leka go kgwatanela ka etagata ka gore jaanong jana gone mongwe le mongwe o iponetse gore ga nka ke go tlhola go diagala botso ka bope go eta gae gone ga mo go ga pele ke gore go senyegele ko pele fela jaanong mahatshe a mangwe a goa ka ba a kare a ka bua se a sa Europa komkela a ipopa sekwena ka kwa le lefatshe ya Canada ke gore ba tsamaela go sele ba gabalelela America lefatshe ya America ga lena yo ka le buisa jaanong Trumpa ene mo bathong botlhe a santse a le gone ga ke bone gore sengwe se ka siama ga ke bone
1: motšhweneng ga nka bo o le Irana jaana ano ka na ya Trumpa seo se lopang
0: motho yo goreang a re o tla go phimola a ba a phimola lotso la gago a ba a phimola le motlhala wa gago ga o mele gore o senye ntwa oraba gore o se kwa anyelela Irane ga ka ke a ba le tsela ga ke go teng ke gala gore le ene gompieno o speaking se se reng botshelo jwa gagwe kana itshelelo ya gagwe e ikaegile ka maoli mme hela se Irane o se boneng ka ntwa tse nti di dira dikatlholo tse ga ka ke ba ba lekise o tlogela hela jaaka ke re ga go itse gore jaanong mang o ke a reng eng Trumpa ga e ka be e le mongwe o ka ba a sentile ga ke o na le go buabua gala a buabua gala a nala a tsamaya ke gala gore ga a ka eta a diga jalo jaanong mahatsha a o ntse a maikaegile ka ene ga o thumiletseng gone a na bo omana bo Kuwaiti bo Saudi Arabia mahatsha a go raya gore a ka a sala a seka a ka a sala a seka Iran o ka a sala a ba sekisa gore lo ntse lo di a jang le ha

0: America a ka eta bo ta ro bu tsa ntwa e ntse le gone. Ke bela la gore yo re wa go di ha ya nong matanya. Matanya a reng ha ka bola a ba a khosetsa. Go ba tlhatsela metsa a bone gone a ka gore ba na metsa a le wa tla a tlhapise. Ha ba khosetsa ko mauli a tlhatsediwang gone. Go raya gore batho ba ba gange ke ba kgwele ba dula molatsing eo. Ee, jaanong a kryana Trumpa o na le go di a di agela. Mme gone gompieno ke bera yala gore ke yala gore nako yanonyana ya sia mme gore ga itse gore o tshwaregange le batho ba ba ikwalang re yaka ene o a itse.
1: Tara.
0: Ke yala gore nako yone nako e melehatshe ka tikologo maswe bogolo jang kgang e e leng gore ga e tle go itse gore e tla agela jang. Mme ebananka ke a ba inele ke ala gore le eno se tshwara sentle gore o speakeng ka gore ga ana sepe sa se ikantsheng ga e se one maoli a gagwe. Mme ke tsaya gore mogolediwe ga Trumpa a ka boa
1: ko China
0: ke ala gore ga a kare a utlwa sengwe se se botoka o tla ba tswa ka a tla iphaka gore nna itsane ke nna ke rileng ka re go tsa nna jalo ano China o gana o ntse dilo tse di.
1: Mmane. Hara khang ya maoli ya ka tlhatloga. A ora gore ke ne ene ga e mo amene tshofo e re leng re Trump.
0: Trump a o bua gore bone ga ba tlhoke maoli ya. Ka gore bana le maoli a bo. Mme o bua puo hela ka gore ba na le ba tshedisiwa ke petrol dollar kana oli dollar. Maoli a le hatshe a rekwa a ba rekisangwa ka di-dollar madi a morokotso o ba tshela ka morokotso o hela ha di-dollara maoli a ka kotla go rekisiwa ka di-dollara America e tla be e le gore economy ya gago ya garumela. So jaanong Trumpa ga ke itse gore motho o batla go mosala kae ka gore ga a tlhaloganye economy ga a tlhaloganye hela tsamaisa a le ha se yone ga ke itse gore maamerika ke gore ba re bana ba bonye mo Trump go tshosetsa gone o na le gone wa go itse mme hela go itse maano a botshelo maano a go laola lehatshe Trumpa ga itse maano ao jaanong lehatshe le mo bothateng ka gore lehatshe le mo pikaganong boammaaruri mošhoneng.
1: Mošhoneng, dikgang tsa Namibia tsa sešweng di re a dire re a go nna le lookwane dikgwedi tse tharo tse di tlang hela polelo e a ke gorang e re o ka robala wa ritibala wa iketla kampogolo ga gatenga kgwedi tse tharo tse di tlang.
0: Maatla a tshona kana la e tsone maatla a tshona magatshe a na le go itelang
1: right.
0: Mme tshona ba bangwe rekile ga tshelela mo sepikeng sa dipetrolo tse di laolelwang tse di kganelwang ka bo 1976 go ngwaga gare ga 1976 then bo 1776 ke ne ka nako eo a se se se di agala o sa kgone go baya petrolo kana o eta o geletse petrolo star o gelela hela kampa o tlaletsa utlwa go gela kampa o eta o e ruelela jalo o kgweetsa 30 kilometer per ear. Nna kabekene ke ne ke rekile sekgorokgoro sa petrolo jaanong ga go dua ko go duang gone tshona le ba bangwe ko bankana ba me matichara ga ke re tshwanetse go kgelololola o te o wa po o tsaya kampa jaanong le yone petrolo ga o e bee o e ba go sekokong o ka seka e bone jaanong ga be e le gore bommata ba me ba itse gore nyaka tsa one ene mutara o na le one ga mongwe a le mo

0: ntate hee he thuse ba tla nkoloisa go itlhela ke ya go ba thusa ka be ke ya gore ee ba nantshere kganye ke go rekisa petrol ga ke sena madi be ke ya go reka Bedford ya diesel ba mpotsa bare jaanong bo berekile jang kare nyanya ke berekile jaanong e tla thusang jang nyaa e tla thusanya go siame diesel yone ne e sa o e reka hela laese ga o e rekile la le go e tsaya o tsamaya ka yone o e reka hela ka nako ewa drom ya petrolo le neelwa kwa $20 wa nkutlwa kare $20
1: motshwaneng
0: $20 e reka didromo tse pedi e tla godima pele ga ntlo ga se ikileng le metsi ke gelelala ga pele ga ntlo ko ntle ga jala ee yaanong ke gore koloi ga e le gore wa kgweetsa ke tagata ga e le gore motho gape o mo dikalelong tsa loso e nneng
1: taga
0: ee ga o file go etsio boela go go tagata o se kake ee ke ne ga tshela botshelo joa ke gore ke gontela dikgang tsa gore dilo tseo ga se motshameko ga o ka utlwa gotse petrole ya hela ee dikoloi tse dingwe ke gogile dikoloi gabedi gararo e di goaka Bedford ya me e le gore petrole e dile ee kgankga ena monna e tse o kgebagale ke tse ke dikgogotisa wa bona gore ke
1: boela
0: ga se motshameko yaanong dilo tsa mafa a tshona gantse o tlhaloganya gape ga ke tlhaloganye ka gore angola o hela ga gore go pale gore angola o ka ba dile gore ka go ya go felela la go ene ke eng a lo itse gore ka nako e maburu ba dihang ga go hepa motlakase gona ga fane ekega ka magala mo ko bentuko magase a baare a e ka re go iwa ko pele maburu bone ba baya ko morago ebile go le kae ntwa e ga e tlhaselala ka e tlhatsetse jana petrolo oli o ne le a dija irane ke yone di kgono le tlhomogela Aforika Borwa pelo le ba siela petrolo jone ke le santse le laolwa ke disafane irane go hikelela ka 1979 ka nako e maule a na emisiwe ka one go tiega dilo tse di senang ka dikateng ka gone mme maburu bala ba le botlhale kana ba itse go itse kgoro ya botso jaaka ke bua kere ba ile baga mogaekola motela se one san ek ka magala ee jaanong tshona tebelopele o gang ke e nna le yone mme dilo ga di diega di diega jaana go raya gore batho ba itse sentle gore dilo di na le go ipoeletsa le nyemalo le batho dilo tse di tshwanang yaka go hetha metsa ka se ka marang a letsatsi go ganelwe kong go ikaganelwe ga le jaanong le one madi a sa kgela a le gone sentle yaka go tlamaya malwetse yaka one a bo tlhako le molemo jana mme dilo dintwa ga di kaya ka di ka jana ganke di tlhoka go ipuseletsa dintwa go ipuseletsa ganke dintwa dikeka magatsa ga di a jana yaka ga Amerika a bona ikete jaanong o tseelwa maemo o tlalwa go itlhela go ya go senyega gore go tshwana mo tsweneng
2: wela jalo tse e leng goreng di re tlhokisa boroko mo gaetsho kgang e tonna mokgang e ke gore lefatshe lotlhe le tshelegelwa ke madi a kgofa re tshelegelwa ke madi a kgofa re se mo ntweng ka sebelebele re a itse gore gompieno jaana disele ka litere e tsamela $13 Namibian 29.97 petrolo yone e tshwara 24.25 ae gonile thata ka pelo yotlhe gonile thata ka pelo yotlhe jaana ga re itse gore gapele gale kwa go nna jang ka nagolo ga re ya ko tlaleng re sa lemoge re ya ko tlaleng ya sebete re ya go emisa maeto re ya go tsenya melao ya COVID mo tirisong ga e le gore seemo se ga se

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela maretsi wa Tirola Setšhaba FM amogela dikgang tsa nako ya lesome le bongwe ka nna Tshishupo Arnard. Setheo sa Namibia Public Administration and Management se ne sa na le kopano ya baeteledipele ba Artificial Intelligent ka bokhutshwane AI e buang ka tiriso e nonohileng ya AI mo ditirong. Mokaedi mogolo wa tsamaiso ya setšhaba Harold Morangi a re baeteledipele ba na le boikarabelo jwa go amogela diphetogo mme e seng go tsa AI jaaka matshosetsi. A re ba tshwanetse go dirisa AI jaaka sediriswa sa togamaano se se ka tokafatsang bokgoni le go nonofatsa tsamaiso ya puso fa e diriswa sentle. A re maikaelelo ke go netefatsa gore badiri ba puso ba na le kitso le bokgoni jo bo tlhokegang go dirisa AI ka tsela e e siameng e e nang le bokgoni le ka tsela e e botlhale go tokafatsa tsela e ditirelo tsa puso di tsamaisiwang ka yone. Kopano gape e ne e kaela ditheo ka diphetogo le go baakanyetsa badiri ditlhokego tsa segompieno. Morangi a re AI e ka nna ya tsewa jaaka matshosetsi mme ke sediriswa sa togamaano se se ka thusang badiri ka bokgoni jwa bone le go nonofatsa tsamaiso ya puso. Lephata la thuto tlhabololo metshameko botaki le setso la khansele ya kgaolo ya Ochodon Juba le tshwere conference ya botaki kwa Okahanja. Thuto ka dipuisano e simolotse ka mosupologo mme e ka tswelela go tsena ka Sontaga.

ke e ke thulaganyo ya seshaba e diretsweng go thusa baagi go tokatsa bokgoni jwa bone jwa botaki ka di workshop le go baruta ka tsela e mosola e e tswelelang pele gongwe e eteletsweng pele ke bataki ba ba nang le maitemogelo ba tse karolo ba katisiwa mo mefutong e farologanyeng ya botaki jaaka ditrama go bina dipoko go phamola le go letsa ka maikaelelo a go thusa go tokatsa bokgoni jwa bone jwa go tlhama le go tlhabolola ditalente tsa bone. Thulaganyo e gape e ikaeletse go matlhatsa ba tse karolo go rotloetsa bokgoni jwa go tlhama go nonogatsa setso le go tlhama ditšhono tsa go nna le seabe ga seshaba ka dipontsho. Motlhankedi wa tsa botaki Norman Job a re go na le ditšhono tse di lekanyeditsweng tse bataki ba ka di dirisang go bontsha ditalente tsa bone. Tautona wa Kenya William Ruto o kopa gore go dirwe diphetogo ka bonako mo tsamaisong ya lehatshe ya tsa madi. A re thulaganyo ya gone jaano ya boditšhabatšhaba e santse e sa lekalekane mme e tswelela go baya dithibelo mo mahatsheng mangwe a Aforika a batlang go bona thuso ya madi kgotsa go tlhabolola mafaratlhatlha. Fa a ne a bula kopano ya Africa Forward kwa Kenya, Ruto o ne a re ditsamaiso tse di leng teng tsa madi di kgoreletsa dipeeletso mo madirelong a botlhokwa a tlhokegang mo kgolong ya Aforika le tlhabololo e tswelelang. O gatela botlhokwa jwa go nna le thulaganyo e akaretsang botlhe le e e tswelelang e e tsibogelang maemo a itshelelo ya mahatshe a tlhabologang. Tautona wa Kenya gape o gatela botlhokwa jwa dikamano tse di sologelang botlhe molemo. A re Aforika gape e le re tharabololo ya dikgwetlho di le dintsi tsa lehatshe. Gape o ne a supa gore dikuno tsa tlholego tsa kontinente jaaka dimanerale tse di botlhokwa le motlakase o phepa di baya Aforika mo maemong a siameng a itsholelo mo isago. Ka bonye batho ba le lekgolo ba bolailwe mo tlhaselong ya sefofane sa sešole sa Nigeria mo Marakeng o tletseng batho mo bokone bophirima jwa porofense ya Zamfara. Mokgatlho wa Amnesty International o rotloetsa balaodi gore ba simole ka dipakisiso ka bonako. Tlhaselo e e diragetseng kwa Marakeng wa Thumfa kwa kgaolong ya Zumri ka Sontaga ke tlhaselo ya bobedi e e bolaileng batho ba le bantsi mo bokone jwa Nigeria mo sebakeng sa kgwedi e le nngwe. Mashole a Nigeria ga ka a araba ka bonako fa a ne a kopiwa go tsibogela se mme a ganetsa gore a ne a tlhasela baagi. A re ditlhaselo tsa sefofane di eteletswe pele ke ditirelo tsa botlhalefi. Mokgatlho wa Amnesty wa re sefofane sa sešole se bonwe se hoka mo tikologong eo mo motshegareng mme sa boa morago ga ura tse pedi go tlhasela boididi jwa batho ba ba neng ba le mo Marakeng. Mo kgweding e fetileng baagi ba le 200 ba bolailwe mo tlhaselong e tshwanang le eo mo Marakeng ya Jile mo bokone botlhaba jwa Nigeria. Melelo ya dikgwa e santse e tuka mo parakeng ya Everglades National Park ha molelo o mongwe o simolotse mo borwa jwa Florida kwa Amerika. Mapolisi le batima molelo ba romeletswe kwa mahelong ao go ya go thusa go thibela gore molelo o seka wa anamela kwa mahelong a mangwe. Lephata la batima molelo la Pembroke Pines le itsisitse baagi gore go tla nna le palo e oketsegileng ya di-helicopter le badiri ba seemo sa tshoganetso mo tikologong. Go tsena jaana molelo o jele hektara di le 3,200. Batlhankedi ba dumela gore molelo o simolotse go tuka ka Sontaga le ga go tsena jaana go se go itsege senke gore o bakilwe ke eng. Le ha baagi ba se balaele gore ba huduge, ba kopile gore ba nne ba etse seemo tlhoko. Se e ne e le dikgang tsa nako ya 11 tse dingwe o tla di amogela nako ya bongwe motshegare.

Tumela mokgaitso, ke go amogela mo bekeng eno nna ke BDF Kautsile ke thulaganyo ya rona ya tsa setso mo re buang re kopana gape mokgaitso re bua ka ngwao ya rona re bua ka ditiragalo e le mokgwa le maikaelelo a go leka gore mme re leke go ka tsosolosa ngwao ya rona e se ka ya nyalela mokgaitso e le ha gongwe re na le dikgwetlo tse di ntseng jang mme hela re ipele re gwante re le baTswana re utlwale mo gareng ga ditšhaba. Yana mogaetso ngwa ya rona e na le maphata a a farologaneng ke puo jaaka nna lona re bua jaana puo e mogaetso ye e botlhokwa ka gore ke yone e re harologanyang le batho ba bangwe jaanong re le beng ba puo re dira mo go kae go tlhomamisa gore puo ya rona re a e bua gongwe le gongwe bana ba rona re a ba e ruta ba e bua mo magaeng le mo ditiragalong tse di farologaneng le gone hela jalo ke tsa gore mabutlwa pele re ka ba rolela go itse ra ba leboga mogaetso ka gore ba lekile gore betlela tsela jaaka re le monamibia jaana re na le seromamoya ke se re a bua mo go sone go na le dikole ko metseng ya rona ko magaeng kwa mo Setswana se rutiwang teng jalo jalo mme hela e kwa re go a leketla mogaetso go a leketla ko diphaposeng borutelo kwa dipalopalo tsa bana gore ba goroge ngwaga le ngwaga ba simolole Setswana ba tsamaye le sone go go tsena ko diyunibesithi re na le kgwetlo e ntseng jalo ke yone e leng gore ya leketla segolo thata gone mo disekolong tsa secondary kana mo di-high school e re go tswa gong jaanong go ya kwa diyunibesithi bana ba rona e kwa re Setswana ba tla le sone hela ko di-primary kwa mme re ga ba ya ko di-high school ba ba kgaogana le sone ka gore ga ba bone mosola wa gore ba ka tswelela ka sone. Merahe mengwe mogaetso ba tswelela ka dipuo tsa bone go go tsena kwa di-university ebile ba dira bontle thata mo dipuong ka gore puo ya gago e kgona go okeletsa maduo gore o kgone go tsena ko bo-university mme hela mo gareng ga morago ga rona re le baTswana ga re lemogese re a itse gore rile ngwagola tota yunibesithi ya Namibia ya bulela gore ya mme jaanong a Setswana se tle se tla go simolola mo yunibesithi e ne le lwantlha go ka bulelwa mme hela le gone ditlhokego mogaetso kana di-requirements tse di beeleng gapele di kwa godimo thata mme jaanong re tlhaloganya gore ke ko yunibesithi mme hela ga ke re batho ga lo simolola lo tlhotsa go tshwana le ngwana le ene ga a simolola go simololela ka go gogoba pele go itlala go simolola a ithuta go tsamaya go raya gore go tsaya nako dipuo tse dingwe le tsone di tsamaile hela jalo le tsone ga se gore di ne di eme hela ka dinao di simolola di tsamaya kana di gwanta le tsone di simolotse ka go nna di ntse di tlhotsa-tlhotsa mme hela di ntse di tshegediwa jaana ke beng ba dipuo tseo mme re go ntse jalo mogaetso ga nna le lekoko le le gore bana ba bopelela ba ko yunibesithi go a go ikopela gore e la bagaetso kana re a leboga yunibesithi ya Namibia gore lo boletse Setswana mme re a ikuela gore di-requirements tsone tota di kwa godimo ga ise re berene le bana ba e le gore ba tla kgona go ka tsena kong segolo thata jang ka re na le kgotla gore bana ka bontsi ba tla le sone Setswana e re ga ba ya ko secondary ba ba kgaogana le sone ba tsaya dipuo di sele jaanong batsadi re dira mo go kae gore re leka go ka ba rotloetsa bana ba rona gore ba tsamaye le sone le gore kamoso le kamoso ba tla nna le mosola ka puo e ya rona mme le go ntse jalo mogaetso maiteko ke tsa gore a tsweletse mo ngwageng o fetileng le ngwaga tola barutabana mo go ba bese bana ba leka go bitsa bokopano gore hela bagaetso piwi a re kopaneng re tle go bua gore a ga re kgone go ka simolola sekolo sengwe mo toropong hela se se tla simololang ka Setswana lefapha la thuto ga lena bothata mogaetso bone ba re ke tshwanelo gore lo simolole lo nne le sekolo mme hela re neyeng palo ya bana re neyeng palo ya bana go raya gore bothata ke gone ga e sale gone go na le gore hela bagaetso batsadi le reng bana kwadisang bana ga go bana ba batlang mo toropong ya go babese jaanong ke tsa gore ke yone kgang e le gore tota re eme gone ke mae o tla supiwang ka monona mogaetso ka gore batsadi ke rona ba re tshwanetse gore re tlise bana kana re ba kwadise gore ba kgone go ka simolola ka sone ba tsamaye ka sone.

setswana se sa gaetso se go hitlhela ba ko di secondary mo ko ba be se mo gaetso venodupu ha le ona le sone me jaanong le gone kwa re go ntse go tlhotsa-tlhotsa ka gore morutabana o ntse a le kong kwa re jaanong le ene o ile go tsweledisa dithuto tsa gagwe jaanong bana ba ntse ba ntse hela kwartale yotlhe mo gaetso ba sa rutwe go sena morutabana jaanong batswana ba gaetso lwa bona lwa lemoga gore re na le bothata jaanong mo beke etileng ke ne ke buisana jaana le mme Dikeledi Graffits e le mongwe wa morutabana mo gaetso le mongwe motsadi tota yona a bua le go etlelela gore ba gaetso a re emeng ka dinao re lekeng go ka simolosa setswana se sa rona jaanong ke a go boa gape ke tswelela le ene re ntse re bua ka ga botlhokwa jwa puo ya rona le gore ha re sa eme re le batswana ante ka moso re tla supa mang ka monwana ba ba lekang ene jaana ke batho ba ba na le kgatlhego ba ba na le keletso segolo thata jang ebile le barutabana go raya gore le batsadi tshwanetse gore re ba opele diatla re ba tshware ka diatla tota re ba tshologe mogosi gore nya mme ga barutabana ba le teng ba na le kgatlhego go raya rona re le batsadi jaanong a re tliseng bana jaana ga ke itse gore bana gate ga ba ye kgotsana jang mme hela o le motswana wa gaetso ke yona yo o tla itseng ke yona yo o tla arabang tla ke go tlisetse Dikeledi mo gaetso ka ke ne ke buisana le ene mme pele a re ye ko mebarakeng.

ya motsaganong e tlhola malatsi a le 20 le bobedi. Barulaganyi ba May Mental Health Awareness Football Tournament ba re ba dirisa maatla a metshameko go emisa kgethololo e mabapi le botsogo jwa tlhaloganyo. Sesole sa Nigeria sa re ga gona bosupi jwa dintsho tsa baagi go tswa mo tlhaselong ya loapi mo ditsoloding kwa tikologong e ko bokone bophirima ya Zamfara kgwedi eno. Ditlhogo tsa dikgang di felela fa o ka emela go reetsa dikgang ka botlalo tse di tla tlang ko go wena motshegarong ono ka nako ya bongwe.

rawe re bona na ile gore bra go ya hombe go ngo ka jwa u ikutswa u zore kishing go lana go ile gore ole ha o le ka xigolo jwa ntshona bo motana bana na hele ka botshelo bo pala bo jako pa ne hi kutswa gara ai gore ngalo ke gone ire gore o gatele pele o shiko ithoboga shikani hi thoboga ya gatele pele hele ke ri plan ne he toke toke shele shele shiko ithoboga ka gore na go nngwe botshelo burula buima xigolo jwa ntshona bana na ba ile gore sampele ka go figure out dibilo sampe hele ka go bona hele ka matshelo hele ka matshelo na go ngo go lela ngalo ka gore ha hena botale jwa gore shelo ya ka shiri ha ka mokgwaong je jwang gore he she khone me hi re tshwane ga gatela pele ha o tshwane o ithoboga o tshwane o re nyawa ina ga hella hi ra nana ho o dzoga go phakela la kwa ikutswana kwa je rungwe o ikutswa ka re ri kyoro ja go hari dezwa ka ka ho uri fulo he ka ho tswana o gatele pele ya lo togo e chachar ga ri tshoro ja go le togo e chacha dumele mogoso gatele pele ha e ga tshela pele ra ga bo bona khanye ya go inyatsa e ha go bate inyatsa botshelong na e tsena gore ha ya ho go tsena ho hitsinya thogo

go dirilwe tumelano le puso ya Lebanon ya gore ba emise go lwa le setlhopha sengwe sa batlhabane. Ntwa ya Amerika le Iseraele kgatlhanong le Irane e tla kgoreletsa phuthego ya malatsi a le mabedi ya ditona tsa mafatshe a sele tsa setlhopha sa BRICS. Coffee and Cocoa Council ko Ivory Coast e tla romela badiredi kwa karolong ya botlhabagare jwa lefatshe go ya go ritibatsa dikgotlhang tse di tsogile magareng ga balemi barui ba ba neng ba dira dipopelelo mo bekeng e fetileng ba ngongoregela gore cocoa e ntseng fela e sa rekisiwe ba re e a senyega. Banka e kgolo ya Zambia e fokotsa selekanyo sa yone sa go adima madi ka 25 basis points. Dikalo ditlhogo tsa dikgang ka nako ya bobedi, re tsa dikgang tse di tla latelang ka bokhutshwanyane ka nako ya pone.

o reditse seroma mo wa se setona sa TYSF o pakile mo segareng go a phirimaneng. O reditse tsa metshameko mo lenaneong la Sosologa.

kopo go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

khantsala mo tshomo ntle sampere le mo gore metsontse ma soma ma bedile borata ro go tsara go nya ho ya bone ne re feta jalo ka pine mo nate na tenta de stana re di tlo ja fatse se re mo sa go sa mo morato se rato a jenna le wena se go le mo tsegare hela jaaka ke boletse motho o montle gore bo mabontle ba top 10 Miss Namibia 2026 ba gone ka kwa kgaolong ele ya o maheke mele gale ke na le modira ka nna re olobile e le gore o tla ba re neela jalo a re ba mo dinakong gore go tsamaya yang ka gore ke ene e leng gore o bapile le bone gone ka kwa re tlabe re buisana le ene re moha sebaka sa go tsena ka kwano a re ba mo dinakong gore loeto la bone la gago lekola gone ka ko kgaolong ya o maheke bomeba le tsamaya jang na ntse o reditse fela jalo motho o montle re tlabe re ikgolaganya le re olobilwe mo nakong e sa fediseng pelo re utlwa gore dikgang di tsamaya jang gore ka ko kgaolong ele ya o maheke

tota wena o tla boiphitlhela o le kae gore jaanong, mme le fa go ntse yalo ke gore a kere maa ketse ke go lebele jaana dikgang tse e leng gore mo nakong e tota motho jabo ke tla ke ditshwere fa moreetsi wa me utlwa fela fa ba re mapodisi kgona kere go ya ka pego ya mapodisi moreetsi wa me ba re mapodisi ya Namibia mo nakong a setse a tla golotse jaana maina a batho ba kanang ba le bararo ba ba ileng ba tlhokafala jaana mo kotsing mo tsileng ya Keetmanshoop mo tsatsing la Sontaga nako tsa mantsi bua mejutso e le masome a mararo morago ga nako ya borobedi moreetsi wa me ke gore a kere ba re ba kanang ba le babedi ba ba tlhokafetseng gone jaanong ke badiri ba Namibia Defence Force e leng Mashole moreetsi wa me go tswa kwa Rupoko Special Force Unit moreetsi wa me ba re bona ke France Shimueu Shili yo dingwaga di kanang di le masome a mararo le borobong mo go le Abisa Kadila yo dingwaga di kanang di le masome a mane le borobong mme motho wa boraro yo o ileng a tlhokafala jaana mo kotsing ya teng ene ntse e le moagi fela civilian ka leina la Walter Silas yo o dingwaga di kanang di le masome a matlhano le bongwe moreetsi wa me ba re tiragalo e ile ya diragala jaana mo teng ga toropo eo ya Keetmanshoop mo mmileng wa 11th Street le 12th Avenue mo West Dean suburb sa moreetsi wa me ba re mapodisi a re tota mokgweetsi wa Baki o ile a kgweetsa jaana go tswa mo 20th Avenue moreetsi wa me mme a palelwa ke go ka ema ha lotshwaong lwa go ema moreetsi wa me mme hela gore jaanong a tla a ya go thulana jaana le koloi ya modiro wa SUV e neng e eta jalo mo mmileng wa 11th Street moreetsi wa me ba re seo se ile se a dira gore jaanong tota ke ra go thulwa ga teng ga SUV ya teng e neng e tsere jaana masole a kanang a le matlhano moreetsi wa me le moagi a le mongwe fela moreetsi wa me ba re ile ya pitikologa me ya go rapa makamogama wa molema moreetsi wa me jaanong ba re batswa setlhabelo ka boraro mo nakong e ba ile ba begiwa ga lefelong leo la kotsi gore mme tota ba latlhegetswe jaana ke matshelo a bone mme ba ba ileng ba falola jaana kotsi ya teng bone ba ile ba tabogisediwa jaana kwa kokelong ya Keetmanshoop moreetsi wa me ke gore a kere ba re mapodisi a tla itsese jaana gore mashole a teng a ne a le mo tirong a le mo tsileng ya tiro mo kgaolong eo ya Kgarase moreetsi wa me ke gore a kere ba re diripa tsa bone mo nakong e go begwa fa ga di isitswe jaana kwa motshwaring ya kokelo ya Keetmanshoop moreetsi wa me ebile balo ka le bone mo nakong ba setse ba tla ba itsisitswe gore jaanong ba re mokgweetsi wa Baki e leng Ogalam Jacobus o ile a tshwarwa moreetsi wa me ka tatofatso di kanang di le tharo tsa maiteko a go bolaya mme le gone o tla tswa o tla tswa latofadiwa jalo ka maiteko a go bolaya moreetsi mme ba re he will face formal charges upon discharge from Keetmanshoop State Hospital gore elang gore mo nakong o setsa le bangwe hela jana ke kgetse ya culpable homicide moreetsi wa me mme fela gone jaanong e tla re ha ya go tswa mo tweng ga kokele o a bone kalafi a le botoka gone go ka ikemisetsa go ka ema kgotlatshekelo jaanong go na le tatofatso tse dingwe gape tse di tla bong di tla ha thoko ha moreetsi wa me ke gore a kere ke jaaka go tla go ntse gone jaanong a na le wena re tle re ye go leba jaana e nngwe gape kgang moreetsi wa me ke gore a kere ba re mapodisi mo kgaolong ya Erongo ba tla ba kopa jaana maloko a seshaba go ka thusa go batlisisa jaana Rachel Joy Hailonga yo e leng ngwana wa mosetsana o dingwaga di kanang di le lesome le borobedi moreetsi wa me ba re go ya ka senior inspector Judith Shomongula a re ngwana yo wa mosetsana yo o ile a nyelela jaana mo tsatsing la Sontaga kgwedi ya motsheganong fa e ne e tlhola malatsi a le mararo go tswa ka ura ya borobong go tswa kwa Doboma Street mo Kweisepoon Stadium moreetsi wa me mo Wolfish Bay ba re go ya ka mangwana gore jaanong o ile a tloga ke ra o ile a tswa jaana mo lapeng mo tsatsing la Sontaga nako tsa mo mosong ka ura ya borobong mme hela ga ise a tle a boele jaana kwa gae le go fitlhela le gompieno jaana ka leo go be go fa ha gongwe e ba re mongwe wa losika ba re tota o ile a buisana le ene mme hela gore jaanong e sala yaka buisana le ene go tsogong ga ise go konne le tlhaletsano gape moreetsi me Hailonga a re mo nakong e ngwana mosetsana yo o brown in complexion sa o bua jaana puo ya English o bua puo ya Oshivambo moreetsi me ba re lwa bofelo ga ne a bonwa gone jaanong o ne a apere jaana borukgo jo bontsho gongwe black pants a black hoodie jersey e ntsho e nang le hutse ya godimo ga ka disandale tse dintsho moreetsi wa me ba re
o na le medium sized black braided rasta hair ka bokhutsane mo reetsa me ka le o tswetswe mongwe le mongwe e o tla tswang ana le tshedimosetso ya teng mo nakong e gore ngwana wa mosetsana yo o tla tswa le kae gore jaanong tswetswe ba ikgolaganye jaana le warrant officer Naftal Moatile mo dipalong tsa 0812902660 kare 0812902660 gongwe le go ka ikgolaganya jaana le sepodisi se se gaufi mo reetsa me jora kere ke jaaka nna le wena se re tla re tsweletse go tsena mo nakong e ga se ya go betlhe thulaganyo ke ya rona ya maitiso ba re ke matlhatsana the drive show.

Konsala motho metla jo radire ya kana lona se re tlhalo tseletse go tsena bona go nge di tlhama tsa rona tsa maemo a kwa go dimo go ne jaanong ana lona re tlhare ya go le bajana khang engwe gape te bang le pego tsa mapodisi moretsi wa me ke go raya kere ya me se tota ke tlhagiso fela go tswa lefapeng la meroro ya selegae le mafatshe a kwa ntle go go kere ke lefapa la meroro ya selegae moretsi wa me phudugo tshireletso le tokgamo gore jalo ba tla ba tlhagisitse jalo gore go na le di-scammers moretsi wa me batho ba e leng gore ba tsamaya-tsamaya mo bantse ba re jaaka ke tsaya gore kgang ya teng wa itse gone jaanong kgang ya gore he mona a o na le passport a o na le ID morago re ee ga kena natso motho a gore a re hela le ra sengwanyana go ke kgona go dira gore tota passport e o e kry-e ka bonako ke kgona gore ID e o e kry-e ka bonako moreetsa me bogolo thata jang ba tla ba tlhagisa jaana batho ba e leng gore mo nakong e ba senka ba batla boagedi jaana mo lefatsheng la Namibia go na le batho ba e leng gore jaanong ba ntse ba tla ba tsamaya-tsamaya mo ba re hela ga e le gore ba tla boagedi jwa lefatshe la Namibia ntuela bokana jaanong ke tla dira gore ka bonako hela ebile gore jaanong moagi wa lefatshe la Namibia ka bontsi batho ba go tshwana jaaka bao ba ba duelang batho ba ya kwa mapodicing ya ke duetse motho yo le kgona ke neetse motho yo le madi ka tumelano engwe e rileng ya gore o tla neela dipampiri tsa gore ke ne moagi wa lefatshe la Namibia behelong ebile gore jaanong kgang ga e go tswa jalo moreetsa me mme fela e le tlhagiso go seshaba ka kakaretso moreetsa me gore ke kgang ya di-ID ke kgang ya di-passport le yone ya boagedi moreetsi wa me ke gore a kere ba re se se ile sa dirwa jalo ke the ministry's executive

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: Mela mokgaitso ke go amogela mo primaneng ya letsatsi la laboraro nna ke BDF Kautsile ke thulaganyo ya rona ya tsa sešweng e le tsa tsele le tsele. Mo primane ya gompieno mokgaitso ke go baakanyeditse tse di latelang ke tlabe ke wetsa kganyamelerre kgosana setshogele go tswa ko motswametsweding re lebile botsamaisi mokgaitso le gore maiteko a tla dirwang tota ke ahe go leka go baakanya seemo ko gae. E nngwe ga mokgaetso ke a go etsa ke buisana ke re le Rre Taoloeng Martin Motonane yo o ne a ntsha la gagwe mabapi le go ntshiwa mo ofising ga mookamela mapodisi a Namibia. Mme le gone mokgaetso ke tlabe ke tswelela jaana ke go tlisetsa Rre Neo Kekegile yo o ne a re itsise jaana ka ga bokopano mokgaetso jwa phadima jo bo ne bodutse kwa metsweding mahelo a beke. Ra go tsaya jalo le thotloetso go tswa mo gomme Lilian Ntau gone ko bokopanong jwa phadima mme re be re wetsa jaana ka Rre Medupi yo o tlabe a tlhalosa jaana tholego ya baphadima. Ke tsonetse mogaetso tse e le gore mo phirimane ya gompieno jaana ke go di baakanyeditse mme ke re fela ko masimologo mogaetso tla ke go tlisetse Rre Medupi yo o neng a tlhalosa tlholego ya baphadima go ya ka botsalo jwa bone.
1: Ke a leboga bagaetsho. Batsadi ba me, re fa ka leina mophadima yo e ne e le bana ba gamaela, e le bana ba le four ba gamaela. Maela yo e le mogolosi ngwana ka mogolosi jaanong maelo a bona bana ba lefo a bona phadi a bona khidi a bona lotlharema a bona tokwane. Jaanong rona re bua ka phadi o tsala pele mo ntlong ya gamang batakeltao ta ke botsa gore a batho a re moko mo ntlong ya ga maela re bera go tsaya motsadi wa rona yo o bidiwang phadi re bere emakanya re ipotsa gore ba phadi phadima yo a ba gore tsholela bana ba basimane ba le bararo ka maswabi jaaka ke tswa go tlhalose ke re histori ya rona e ne e kwala ka magato le mabarabara a dingwe bokgaitsedi yo phadima ga ba kwalwa ga re ba itse ba ga etsholo ka itshwarelo mokgaitsedi yo bana ba ga phadima phadima ba bona bana ba le bararo ngwana ntlha e o bidiwa tshogane a ke tsa skipa se a sala ole a skodi lo jalo ka skodi lo to se gre a sala tshwane so ne a sala di tekso a mo nga wa ga di tekso a tle kwa a gre ka kamera ho ka ho ka dilo ma
2: no to a
1: e jo ko pa mo nga per ntse ka
2: lo ka
1: tanje o tshuli kamera o kodile ma bagetse o kodile se tsake re ntlo ra ke ja nna ya ka re miana ka re tlhoka mang tswane ke bana ba ga mang ba ga padi ke tswane ke di tsake ke na tswane ba ba tsamaya first born second born and the third ka tlo tswane ja nna ba ka uling monna le khotla ka tlhoka go bua mo khotleng total ha ke le so tsika para ba ke mo kaule ke monna le khotla ba kaule ja ka rara ke tlhalose ba di ma hona le bana ba le bararo hona le ba phadima ba re ba bitsa ba phadima ba ga tshwane mo go phadi o phadima re nna ke mo phadima wa ga tshwane bonyinyane ka itsitsinya lo yuko mo tshwane di tlala di fane di ntse o ka itlala sepa mere a lo nkutlwa ka o tsane spanel di tswa mo go mang mo go the first tshwane ga ke di heletse ke lotsisenye sa gore difane di tla di tswa mo go tse dingwe ke losika baga ke difane the sene ya ga tshwane tshwane le first born ya ga padi sabere ya kogo ditake number two ya ga padi mo go ditake lo ka itlhala bana ba ga ditake o motonna ke mothupi a ba latelwa ke dithothodi le dithotho tsane

0: Raitso re kopana mo motseng wa metsweding mo ile gore komiti tsa phadima Botswana na Namibia Afrika Borwa ba ntse ba kopane go tla go shwaba shwaba go ipakanyetsa bokopane jo bogolo gongwe a o ka re itseela gore ke yana mang ka o eteletse komiti ya Botswana pele
1: era nna ke bidiwa Neo Tlhojane me ke itse thata ka leina la ke khegile ke eteletse komiti ya Botswana ke modula stilo wa yone go simolaga ka 2022 go tla go tsena gompieno ke nna ke ba eteletseng pele.
0: Right. Ne ra go tla ga lona lo tsamaile jang lo gorogile jang lo no lo solohetseng.
1: Nya re tsamaile sentle re ile ra nna le mathata a koloi hela mini se a ka lokalo re emeletse ko tsabong ka lo botlhano mo mosong nya ka labone bosigo ka bo 10 o'clock go tla re tsene mo karakobisi ka mo karakobisi re kopana le ba bangwe ba rona ba batlang kwano ba ke ba eteletseng pele le bone re be re tla go tsena ha bodareng re be re nna ho re buisana re be re tlola ha re le ha o le ri le rana le mathatanyana a sepodisi ba re tshwara ho ba re gara kolo ya rona ga ena BW mme ra nna ho re duile mo go ba bese ka 6 o'clock re be re a karakobisi ra go ba bese ha re tsena ko go ba bese ba ba re na tsela ra be re tla ha re tsena ha junctioning ha le ha re tshwantse re tsela ya motsweding ye e leng gore ke yone tlang gore tsenya ha re leng gone ha gompieno re be re tsaya tsela e nngwe sele ya go tere e kompikirwa re tsamaile 77 kilometers ra go bona panchara ha re le kong ra go tsena ko motseng wa ipikirwa ha re tsena re gorogile re kopa komiti gore komiti re gorogile ba re ko ga se kone re lo batla gone re lo batla.

0: kwano me ba ba emelela ha ba gore tsa re be re tla go kopana le ba bangwe ba rona be re goroga
1: right me ra mo bokopane jo go mpieno o ikutlwa jang a botsamaile sentla o tsa gore go betlile tsela ya bokopane jo bogolo
0: go betlile tsela e ntle thata ya bokopane jo bogolo re tla go kopana ka September re dumalane sengwe le sengwe se heditswe re itumetse mo go maswe thuleganyo ene le ntle thata e re tshwereng ha ene le ntle thata committee ya South Africa committee ya Botswana le committee ya Namibia
1: a o ka re nala le morago la bokopano jo a bo simolola maabane ka ke utlwa gore go tswa 22 o ntse o le modula stilo wa committee
0: nyang ga bo simologi maabane hela mongame re sale re bo simolotse ka 2022 re ile ra tshwara nkitsing ya ntlha pele ko kudumane ha motseng wa kudumane tsa be ra go tshwara ya bobedi ko motseng o mongwe wa South Africa o bidiwa gote ko Shalaneng ko Tsoe o mongwe wa boraro re be ra go tshwara ko makopong ko tsabong mogalapeng la me ne re tshwere o motona go wa bohelo ne re o tshwere ko Karakobisi last year ha re le ko Karakobisi ke ha re bua gore nya mme kana re na le baphadimo ba bangwe ko Namibia ko gore jaanong re go tshwara o mongwe ko go ba ga rona ko Namibia ke yone re tlabe re o tshwere ngwaga o ka September
1: mme bokopane jo bo hetile ra etswa motho ka re bone bo atlegile mo dingwageng tsotlhe
0: nne bo atlegile ala mo go maswe mongame ka gore ha e sale yaka ke nna moeteledipedi ke ba etelela pele ba itumela mo go maswe le ga ke seo ba nna le ngongwe re e tona gore re o kana ke ene o simolotseng sosi jaanong ga ka ke ra tswelela a seo jaanong a re moemeleng ka gore nkile ko sepatela ka go robadiwa ba re nyame re moemela pele a tla yadile ga ke tswa be ke tla re be re tla go kopana ke ga re tla jaana re tla go rera dilo tse tsotlhe mongame e le dilo tse dintle thata
1: o ka khotatsa yang manamebia segolo thata phadima ba ile gore molomo a ituletse go gaga go alatsa gore wa e ka gakitse bagolo ga ba mpollela gore gona le ba bangwe ko Botswana le Afrika borwa
0: nya mongwe le mongwe ile mo phadima ra ba rotloetsa gore a batleng batle go ikitse batle go itse gore ba gabone ba kae kana ha o ka ala tlhoko ba phadima ba ba simologa thata thata thata thata ko South Africa ba bangwe ba ba tswa ko ba sale ba sia ka nako ya dintwa ba tshabela mo Botswana ba hetelela maburu ba setse morago ba ba sia ba tla go tsana mo Namibia ba ba nna mo Namibia ba ba sa itse ba gabone ke sone se re tlang jana re ba setse morago re ba latela go tla go tsana gompieno yana ba mo ntse re ba bolelela gore ba phadima re tletse naga e yotlhe yang re kopa gore re eme ka dinao re ipope re nne seo se le sengwe fela re nne ngata e le nngwe fela re tswa go bona le ko mabitleng re tswa go bona diphuphu tsa bone tsa baebae sale ba tsile nne re le ko diphuphung re ile go bakaediwa re ile go kaediwa diphuphu tsa bone ke seo se sentle mongame yanong batho ba itumetse ba re ke seo se ba se ratang le bone
1: se sengwe raitso ke gore magosi a rona e kwa re ga a yo kgotsana bontlha bongwe jwa bokopano jo a motho ka re le ha ba sio mme ba setse ba ne setsa thulaganyo e pula
0: magosi a rona a itumela tota mo go maswe mongame ka gore ha re ira jao diotse ha re tla go tshwara gathering ga a ka ke ra e tshwara re sa ya ko go bone re ya ko go bone re a go ba bolelela re be re lema setlhare sa motlhware ko dikgotlheng re be re a go senka lehelo le re tlabe re le tlhophile beng ba motse ba le tlhophile gore re lema setlhare se lo se tlhokomele ke setlhare sa motlhware ke seng se nna sa thusa batlhare thata re 'ira hala jalo mongane
1: ke a lebogang kgone
0: ta ke a lebogang kgosi ya me.

0: Go ntse jalo mogaetso, ke jaaka ke ne ke buisantse jalo le Reneo Kikegile, modulasetulo wa komiti ya phadima go tswa ko Botswana mogaetso. Mme pele re utlwile jaaka Remedy Opiana re tlhamela tlholego ya mo phadima mogaetso, ke re re tla dutla sentle dikgang tse mogaetso mo thulaganyo ya rona ya setso. Mme le gone kwa bokopanong jo re na re amogela thotloetso mogaetso ka mme Lilian Ntau.
1: Matala santlha ke tla ke ikobile nakong ya gompieno batsadi re be re tla mo go lona ka motsotso wa bofelo re tla go di itsise ha re tla bo re tshwaretse bokopano kwano la itse batsadi gore phoso e dirwa ke motho e bo e bo e baaka mo ke ene ke aka le bona re le komiti ya mahatsi a mararo re ile ra nna moao mongwe fela diphoso tsotlhe tse di diragetseng ra bona gore re siamise ke gore re tlo go gata mo gae mo bagolong gape go ne go tla bo go le thona tota gore re tla re dirana gore kwa Aforika Borwa re dirile kopano ya mohuta o re dira re le ka gatsa seka botsadi go sena ope o re mo kgethololang kore ao ngwana ao mogolo ao setlogolo ao kokomana wa tsenngwa mo teng go be go tsenngwe le rona dingwetsi yaka le bona le ga ba gaetshwa ke ngwetsi nna ke emetse kgotla ya raphadima ka gore ke dule kwa gaetso ke re ke tla go aga kgotla jaanong re dumela gore le mo Namibia mo dingwetsi di eme ka dinao le sekala di kgathela ko thoko ka gore ga gona gope ko rang go swela teng ke lona gala le tlo go boa le re hitla ke rona re tshwanetseng go tla go aga kgotla ya ga phadima re godise bana ba rona ba itse gore tsamaiso mo kgotleng ke eng e se ka re ka moso mongwe e be ba itirelela ke ratile thata ba gaetsho a re ntse re tsamaya ko mabitleng kwa ke lemoga ke a ne ke utlwa gote yo ke rre smangmage kana yo ke mme smangmage gore a ba le mo senemeng e ke ka lebaka la 1, 2, 3 ke ngwana yo godisitsweng ke ne ke re ke tse sene mengwale kere ke rre Thudinyana mme ka lebaka la gore o godisitswe ke rre Thudinyana a tsalwa ko gara setshogela ke sone se le bonang le mo nakong ya gompieno ya leso la gago a tlhokagetse ka seneimeng a ke re mo morago ga go ikitse re mo motlhaleng wa go ikitse ba gaetso jaanong dilo tse re fitlhetseng di dirilwe ke botsadi ga re a tshwanela gore re tswe mo seporong sa botsadi ka tsela efe ka gore re ka tloga ra iphokoletsa matsatsi jaanong batsadi tota fela ka moa o edileng fela nne ke kopa gore ga nne re ka re re tshe ke re a lotlhele komiti tsa nalana matsogo wa rao bapile le ene wa re ke go itshwaretse ke a go rata wa boa wa ka ga go mongwe a re ke go itshwaretse ke a go rata go supa goreng re batla gore tiro ya rona e e tlo go nna e wele ka moa o edileng ka tshwaragano e kalo-kalo ba gaetso mo tirong tse tsa baphadima re bereka ka moa wa neelano moa wa tirisanyo mmogo moa wa tlotlano le lone lerato le le foo fela se se salang gare ga morago ga bogosi rona se re se batlang ke go ikitse le gore go tsamaile jang go tswa ko tshimologong jaanong ka magoko a ntseng ya re botsadi ke kopa gore re tshwaragane re nnalale mabogo re itshwaralane ra yona le ena gore ke a go rata ke go itshwaretse bobo bao gadimela.

0: ke dumedi sa batswana ka bophara mo Namibia, ke kene sa mokalare mo a tshwere kalare wa sona yo. Ke re ke re ba gaetso go na le projeke e itsileng go tswa ko Japan. Japan e ntsha, sorry, o ntsha dipudi tsa mahala-hala, diku tsa mahala-hala, bomutlwa ba mahala-hala, dikoko tsa mahala-hala, go aga go a masimo ga mahala-hala tsa tse go bidiwa di-horticulture. Go ra gore ba gaetso dilo tse di kopela ka dilo tse di kopela ka labokhano, tsentse ba gaetso ke lo kopa gore ke go itlhagane le nkepela ofising. Ke go thusa he kwala dipampiri tse ke di tsenye labokhano ke di ise ko toropong. Go tswa e mentse ga tse kgengwa lekwa mole mongwe a go itekela kgengwa wa gagwe.
1: Emma.
0: Ke ya go tsenya dipampiri tse tsa tswa mo Kalahari tseng. Go tswa ke le ke kopa hela gore o tlala ka IDA e se di tsirile ke mapodisi go tswa le head of statement. Go ra gore ba gaetso go la kano ka e bolwa ke ka ga ba sha ka go kano ga bana di brand nomore. Go ra gore ba tsadi ba yena ba ikhagane le ba khora go kantorong e ja go tsiya di bantsi tse. Go la kubu a mino se bu o tale semana se ba heditse. Ke kopela go tlo go ikhagane le ba gaetso tsotse. Tswe tswe. Ka mo suka dikile 24/7
1: jaanong head statement e ka o bua gore bašwa ka bontsi ba na le bothata ya gore ba bone dinomore, a motho kgona go tla ka head statement ya motsadi?
0: Nya head statement ya motsadi le ne e ka apereka ka brand nomore yago ka ID ya ga magwe e seng ka ya me.
1: Emma.
0: Ke ra o sena ne brand card ga gona bosola gore ka kry-a seng. Ke tlwa go lekisela kgeng wa gago tsotso a sebisa ka ID nomore ya ga mago. Wena o le mošwa o utlwa gore nya dilo tsa ga makitse ka ke die ke lekise ke go Japane mahala-hala.
1: A motsadi ha a ntsha head statement-e ya ngwana kgotsana setlogolo se dula ko go ene, a go tlhokala gore a dire mokwalo mongwe o renya go magoko gore ke nna motsadi wa ngwana yo kgotsana ke nna malomago kgotsana ke nna mangwana go jalo-jalo?
0: Go a kgonagela rra kgona go go tseya ko mapodisi gore nya ebile nna ke batla gorengwana ke a diene ka neye a ithusa ka bonnyane jwa me ke modina ka ke nna teka gore nya a lekise
1: eeganege. Jaanong ke utlwa gore kopo e tswala ka labotlhano le gore dikgaolotlhopana tse dingwe bone ba heditse, jaanong ke ka ntlhang melaetsa Kalahari yone e tlagala ka potlako?
0: Rawe molaetsa yona kareng ke utlwala mo bathong ke be ke sa itse gore jaanong ga se go na bokae, mme go utlwa ke be ke itlhaganela ke be ke goleletso ke re gora kere ela a ke reya batho bame bike mare ka moso ke gopola ke gopolelela ka moso ofisane ka bete ke ga itswa ko ditshupong tsa temo kwa ko osiwaneo kwa ke bona batho ba kwala ke be ke lemogala gawa, mme ke be ke re okay mme ka kika ka bona mantaga ko ofising ga ke re gone go le di-holiday a gare ga
1: Emma
0: ke be ke boela ko ofisi ke ya go bona dipampiri ke nnya mme ka ke bolele bagaetso ke re nnya bagaetso goroga ko ofising dile di gone mahala-hala ga gona gore a duela ka seng.
1: Go raya gore diforomo tse di tladiwang ware di gone ko ofising bone ba tlhala ka dikopi tsa di-ID le di-head statement?
0: Ke printile ke itilela batho kgotsa ke dutse ko ofising mare ke le ke le bise ka dilo tse dingwe tsa mereko go tswa ga ke kgona gore ke tsene mo radio gape ke bolele batho, mme ke kopa gore ke tswe go tswa ka mosoto go itlhagane la bone ga e bereke la bokgone nna tsema ka dipampiri tse.
1: Emma.
0: Mme ya go na le mongwe o batla go ntseletsa mogala kana ba leletsa mo mogaleng wa me ba mpola gore ya ka moso ke ka nako mang iketa leng.
1: Mo ka e thusa ka nomore ga ba ba senang le yone?
0: 081 33 123 15 Marcel Liberati. Thank you, ra go siame.

Regina Bell ka pina gagwe e monate Love TKO. Re tswelela pele mo tsone tseo ka thulaganyo yone e le ya disalam mapase re mo make sa go sa mmamoratwa TYSFM. Re kgabole jalo gape ka ene Regina Bell ka pina gagwe ena a rialo a re show me the way.